呀，有钱有让的多可了的，过了堂客的小红就挣扎点的呀，那些龙哥唱着可了的，他的你哈拉就挣钱那呀。Yāngār jā lōng xīgī mū tār kīyā pā nā Yāngā xlā mā gā rā tā rā dīgān rā dīn dā yā Dā xiāngā chūng rā gu jāng tōng bō rī Tā ngā ngōng bū gā rā chīn pā rā jīn dā yā Dā jā jī lā xlā kāng tā mā gō rī Lan ko lo don bi po chong chi re le ya. Zhong khan bar za la tan jang dhan de. Yan zhong ji le go ji le ram re chi re le ya. Ra nyang zi chap jar ko dhan de. Da yang tra sang kar hua chi chi re ya. Wa la tsan bi nam da xin dhan dhe Dax jie yi chab zon ge xin chi ri la ya Rar tag sang chung sim zom dhan dhe Da yi ke ta lang chung sim chi ri la ya Yang sang dhir gong an ching dha wo Daro jung po rung maa sri ji sri ya. Ta nora tanga arpon dhan dhe. Yang chung tlg lg lung si mo ji ri la ya. Yang zan mi tanga tarpon dhan dhe. Ta yik ni ma da tang ji ri la ya. Sankar mi santik ta chalan dhan dha Ta yek yahar man kar mo chiri la ya Yahar jalan tri la tan chon dhan dha Ta mahurin chalpun la chiri la ya Ta samukun dhabra pam dhan dha Yang chak dun nuhar lhar zi chiri la ya. Ta nuhar gda la kun dhan dha. Ani nyang chinak sangwa yang zun chiri la ya. Star gumi sti tri ta chan dhan dha. Masti vata na ti na chiri la ya. Yaak se zhung gaya ga ta kan dhan dha. Sti me brag yam tso si mo chiri la ya. Haran thun bun di kar tar pun dhan dha. Yang gwa yun an dhun cha yag chiri la ya. Por go pi zan zung ta zung dhan dha. Dharan zung khan bhaag dhan dhe chiri la ya. Shiga wun zil nor cha kan dhan dhe. Dha se hun nor zung shiga mo chiri la ya. Yang zhung wa nor ta kan dhan dhe. Ta gayang po nor lhar zi chiri la ya. Mala dhruva sala ta yagun dhan dha. Yang ambar rin chil pungwa chiri la ya. Yang artam chukun warna tar dhan dhan dha. Yang zangul kohgi ramal chiri la ya. Yar chamar dhangu ta lan dhan dha. Da yab ji la shiang ha ra tam ra chi ri la ya.
야타니 파라 타즈 파나 아르타임 추거궁아 추문다 친다야 샹아스타나 뎀 추거다 포퉁레 저가르도 와들 등다 친다야 다체니라르다 타르두 고레 영가 마르톰 칸라 샹다 친다야 다카질 도르디 차라레 야타크르헤도 송다 친다야 칼라장장 하푸타 토르레 아르자트그므르나 소염다 친다야 더 마르질 야키 탕과 너레 이어스틴 동르궁아 라다딘다야 더 마브지흐스와 타라르시리 이어카와시흐라르틴다 친다야 타르자진레와 탈리노레 다 동서여를 쓰다 친다야 여삼치거니 다가야리 여트그머카르자다 친다야 다삼질머치네 다토서리 여트그너가던친다 친다야 Yung kim go na ko tan chi sri Yung nev jin xin mo chun da rin da ya Tam ma tong nor jana si ro re Yung stang mir jigin do da la chi chi ya Yung zai gun chig ri ta ra mir re ti ka na ga wo ka da da chi wo ya do ya chi ti cha ta ti mi re da sa mu si la nya da chi wo ya do ya am gna nor gna tar du khr re ya ma chin ta tu cha da rin da ya Tardangju nore tokrari La chavu li lar ngabda chindaya Da chanag dorji ta torsari Yangstin dona la langda jindaya Da stachu mako tando orsiri Ya ngagnagar gagala siyamda chindaya Targanchin khamba yagda dhulri Raghalonchin nohra kanda jindaya Yarjachin nohra yamchuri Zamarnyanchin la langda jindaya Yung khwa ji nore ta da dhulri Rar za nag thang ya chil chinda ya Da lap zun stawa ta nga zunri Wan chi wa chi ki nam da rinda ya Ta uni wa gin ta ya srati Yang yu mi shen pu chun da chinda ya Dash che yi mokla ta ra zimra Ta ta ni yang chi ta mu di la ya Har zu zan bur gu mu tar zam dhan da Dash che yi chan chil chu jil chir la ya Timir chimbun diwa tarjaam danda Dan chankhun chaglaan daasi chirilaya Lung kub

yang jar sidam bilong chen dang jar jin nam ga san kan gulan jin de jil nam kana yo pe kala na ba nga du de la ta ta nam ba chi san jin nong jin ban da na chorong jang dang nin chen kan work la long chen dang chorong shang chen dem de nyat go che chebra khani chi nyam de gi dem no ge de jil nam tun je ta tong nin chin de ring nin chen de dab zong no ma ge che chi khani nam dan dan zhe che yin

shuk so su ndi zi zi tor nang yu kuri yi jura da hachang ka chenpo ri tasar koga Tena tiang ge zung yung dian chun jina chanpa zhigin zhan zhaz gub giyok da ge chanpa dong yung jina ngan mang tak karwa da pa ma dian chun jina zi zi ngan mang tak kar ju da hachang ka chenpo ri zi Tena na chikib xiao kuz na chim chang na shi bi lho zha tu ma yin xiang pa ma na shi bi ci gong wu ge gir gin yin Pama zangbi shiba tang nyam te rangyilin tigu changtag tongxiang shibi gyabrih danbu shil. Nganchi danbi pami rangtun jub samba danxiang lokuk yangbi shiba gyesang shitabla. Detawi shiba kakak tang chaikiang lamsang semjab gyetab. Jimtsina pami tagda gyabchur shengi pa kutsi hiyo beril. ngan mang ta karwa se kuno tsamba ndi nang na karga kiam tsang da zhukun din zhongi na shiba ga lopcha thumari pama din zhongi na shiba ga tse gungu ga girgandhi di chenga hama zang azgan zhongi na shiba tang nyam ta ta rangil tigo che tsang atang koga ta se koga rangga shawa le wono ra rangga nyo sun dhe sun dhe tsangma ndi na shiba tang nyam ta ta tigo che tsang atang ay shiba ga karga gyabrik ta ta utaimbo yi ni Dianchini da gichu nganchi danbi pami rang tukub samba danshin uloku yangwi shiba zi kye sangi tab gazi. Kirge nganchi dannu Dianchini kirge rang tungub samba danni uloku yangni ndamo gub shiba zi ta kye sangi tab gazi pamanda janggu gub. Tesh tabi shiba gakagdang chay kyang lamsang sem gyab kye tab jamsin chadar zina pama gu di nam yang gyabchur yinun da kashi hiyo gazi. Ta sha yindi chonjina kirge gakagdaga tignara di yinti kirge sem gyan da gyeli da yadang shawan da chab tab gu di jamsin chadar zina pama gu di yinti lopsu tang gu nu pama da di gyab da di nam jin rang gyab na yonu na zogun da yinjina kashi hiyo gada sergu gaa.

sim khi ni dewa ngali jelig sig tung rsha tambak samba mu ramdig mantib she pa sekunun di nana pamatang chamdangda ge shigi go gezna gergindi ramdigi gergindi ramdigi nu chmo shana shipa ge sosu detart lgandam jong ge pami gergin ge shawandi tsapkri gergin ge kali nyang gunondi jilmi ko ge na chigai ko ge na khonjo jina ge pamara chamdag zon chonjina ra ge shipa ge tsamni gergin ge shawanda khtichini no gergin kalin tsitsa yi gono gergin ge kalin tsitsa mai na ta shawa to ndo mandrub no arang ge lobjo yi matam no da las kwa ge khir ge kabda lo su yi dani wa ge gergin na tsapkri chu ndo khir ge shipa tang nyam ta khir ge chamdagan chonjina ra gergin de tsap kari gergin gashkali nyangun der jiluni dinata shayig losund lgandav shongas shayig gergin g kalen tsitsiyek gergin g kalen tsitsiy dagna dazuta shayig lojond yatun yong ga tsergo ga gergin g pamrin jendi dang samlu jeri mang ta shida dang temong g chamsang dang lobja gen jewan de songchibe go ta gergin an chonjinara yang pamara yang na chamdagn de jendi de samlu jeri a shayig kirgi kimtsang jaluk tsuandi jiluni yangna kirgi shayizgan tsunjina lobjongwa shagi yojina yangna lobjongwa jesinan yogiyona kanginara kirgi kimtsang tsuandi jiluni kirgina tsunjina di lobjongda chiga jesan yogunir kimtagra pamaranda lobsu tangnu shaga yangna kimna kirgi da lobsu tongjura yangna lobjongwa yojura namu tablum yukwari lagtarekoga chazgari yangna kirgi shayidi lobjongda lorjiga jesinan yojinanda namu inayang ta kimgi jirkin mangazgan dewa yoga chazgari da zora ingina ta gergini nanda zindagin nanda da sosu ingina ta shipa ga jablukun tsoa di jilun yichunda yang hachangka chenboresego dedang lan da ingina pamara gergin da zon tsongina dasha yigo ndi pamara kimdangda zon tsongina sha yigo gergin da sobchandi japchure yichu shipa ga tsamni kargi ta sobchara yana gergin ga zangchanda mangab jochu gergin ga kalin tsitsi yigo nugu sobsu tangju nazo hachangka kachembore tam artungina kishu kimdang karkaran tsongina dacha chu gergin jig marhanu nyig marhanu sobcha marhanu zindag marhanu da sosu yina kirge shayi de shali joli de na shayi ge semne ra yang ta chasir konur ndang chepu jig ma khigran ge gergin ta mashan e nan dol gergin te tsavkar meni gergin ge kalen tsitsa meni ndamo ge lok sona ta shayi ti sojung ge la ka khikin manga teb jog di jeng ge ta deren ge zong yin di nang na ge chan ba khsan ba mo ram dig mang tab she ba se gon de so yina zo ta pamatang chimdig zo ge gergin ta lota la ram dig she ba yana gergin zo chonjina yang kirge ta shayi ge chimdig nda zo samdo jeri dendi deju nda so we ni kapda ge ga tani deran ge zongyin da ge chamba jiwa mo injina guan be tsil nyung tak tongwa guan be tsil nyung tak tongwa de chmo de ge zena pama lala she ki chemse chakin jeng me par pami karnyan ban shi pa yarab khit tsi yol to ngi se te ster dna shi par ga nu shi chen yol di na rang pur lag pur ma nyur wi shi pa na jang ngi gi kwa tsa wa ni pi ti er ge tsi ge ma shi ge sam she par ma pan pama dang wo chi ge je wa lag pu yong an nda sta wo shi yin e de pa mi ga chi shi pur nyan do pa dang shi pi ga chi pa mi tsa gur shi khi khang nyan hi pa de re si hamalala zon tsunjina kirge chachin changar melda tang hama ge kanin gozi hama ge shanu tsangma shipa ge drup gozi kirge shipa de gaf shok yona dilakana kirge njoni yona kanga inara tartag chigara marta de tang hama tsunjina rangga samduk tarta rangga njojung tgishuk tarta shipa de tsunjina kirge ta khunjog jina lam zibji lam tinang ta deli waka shong tarak tigiju, tamo kirga, charkin maa marca ju, na taha chan kaka chenpore ezi, dikhe dhamna shayiya chika, nopa chigo, nopa chigi chigo zina, diin rungu di lagpar maa nyurvi shipa na zhangang kwa tsawar nipi, ta diin runga zga runga shayi ta yukwayi maa nyur kaana dha tamo yina, ta zhangang kwa tsawar nino kha kenga, diir gertzika makshin di kesan yi chun di,
mampengis taan karzu chasirgun makhshi kesan ay chunde zgezg gertsik makhshi kesan ay chunde ta nopa ek tse go ga tian chene phama tang wotk kin jewa lgpo yongwan da ta wa shi inte ta phama tang wotk kin jewan da yqwa z yong go na chizgin go ga zna phami kai chir shipi nyen do ba ta phama ge khada ina shai ge nyen nan do ni shipi kai chan de phami hrtsab kir shi hi khang nyen hi ba de ta shai ge kavdazgi kachadu shenara de kimdak nyen de zge zge tsukri de chu da chang ka chambar tama tu chu chamdog don chon je shei ge kazi chi gna kavdazgi na de sau manin ni lhapar de chu da shei zga chi kacha manga gon mar se gon dan da yang na ke shei zga mar gar gan shi tug tug je se gon dan da namu ke ge chu chi tsuk ta na di gen tan chua ge chuan na ni nu ge kacha manga zge da shei ge 그거 가짜 샤이준데 차크리 야나 삼루당 준데 차크리 시판 손지나라 다 나샤이인 렌도 아 정하라 히는 말엔도 랑가 아파 아마라 더그 샤노 창마단데 있는도 랑기 게츠크 삼루 창하라 미니 아 너무 저쪽에 뒤쳐 그게 샤인데 손지나라 총진이 좀 왔다던 그게 당간 그때도 석버드기 지낸 층 호마나 기든 카다이고노 데빈트 그게 캠성수 능내라 되게 지금 간크르즈가 총총리 입식 다 혼죽 지나 돈도 너무 감옷 만들나 초인 세고는 잔자 너 중간 크린 세고는 잔자 리카즈 인지나라 되게 냠구이 그게 손지나라 다 시파된 손지나라 아 다 캠성 그 능한테나 지금 간크르즈게리 요니 리카즈게리 요니 너무리 주다 하정 그 같이 보려라

0: Thank you.
1: Ka ta wa to chore le ji.
0: Ka
1: wa ni ga. Ka wa ni ga. Akiga.
0: Kara tani gari.
1: Ah.
0: Kara tani gari.
1: Kara tani ga.
0: Ah.
1: Ya tan kile jina.
0: Tanki ni ta.
1: Ri. Wa ri go wa kru. Mojin ga ugna go wa kru ri ya. Chute za tsk na na wan ni wa pu ga ta ni ma nang a mu ma hin ta mu ti ga wan ni. Ri la. Ti nang ta wa pu ta se ko mu ti chen ga ta wa kru ta pu ru go.
0: Ri ri ya ya.
1: Ya tani to ar ngaw mu ni go.
0: Yeah.
1: To our Noamu. Somba put a something in the each to us in the go.
0: Yeah.
1: Munjuluki and Arjing at Somba Posada. Munjuluki and Arjing at Somba Po.

Rasi per kloti mabdi ga li tsum gor tsu ya li shan da shwa yi fu ga tsir ga nyin cha tsung den di hyan zur tang sha jir di bi ti tsu ni yeb zhe ga rang wu klan ga ma hung ga mabdi ter ren jab gul tang ya ra shi tri gi shi ni ma sum kyen lam ta kor shang ma nyer nga la mi pu yo shwa yi fu ga sha jir jab gul li ta rung wa lang kur tang kang wang ga hi me kor wa tang sin zin tang tsung li di chin bor chin lang dor lag zi Rasi yin kwa sun hong di ga di bi ti tsu li ni yeb zhe ga rang ma mra nam cha ya ra re gni sa hang Arasi jasung puga tsiye ganyi na magan chika ni tsil peni xa jir Arasi ama qi wukalanga chika tang chazang la dungdag tangwa tang Di nang ota sa chika tang Chiar nomo sika chiki mbaadzi Duanjig tang sukunir la kuwa Maga chula ngay suk suk chie rikul niyo Wukalanga sinzin tsiling siji ga tsiye ganyi na Chansung dhewi nyanjur tang sungwik peni xa jir Tsiye bjali nyinga gungmo ni tsiye ganyi nga nangmi war Arasi ama qi ota sa tang khar kafu Tene polo Peter Lofus ka jifu suku sacha mungu razija chewe Kwa guli shi te wukalanga dhiki dhigikul tang sacha mungu ya doi kong tang tog kong Nyo chung teni ni kong dhigikul suku la dolog tib Tse gen yinga nga dhi war jab guli nyong tar yang ma ni jenlam dhig hor shang ma jatak la ame puyo Tseling si jiga shay jirin Dibi zankur hichik garang arasi ya ma ki wukalanga jay kong lam parindil Rekhchigin pentung shi pa tang di chul delim parindil nga dhigin pangyo Daily Jin Darung Mamla Namja Shtung Shigar Ngabya Chigichetang Kwa Chulang Ganzi Shtung Shigar Ngabya Zhibchi Pintong Shiyo

0: Ya, tukpa dimu.
1: Sekon tashi, dimu ina.
0: Dimu, dimu.
1: Tukungu lakchi chakudu zi.
0: Terang lakchi tangbo mu lawa top chinja maru gu lawa cheshtung chabka langvi wo gongchin changa akka namas gu nungu lande yin.
1: Oh, ya, ya, ya. Alo to, chora tenga doma satunga chasambu su likun su su gu gongzin ba yunga. Mama chenga ji honda na chukunda yin.
0: Ya, kodinchi.
1: Alo, tamanita, nyanka yunga chukunni.
0: Ari?
1: Jirgun namba yunga, shawar lande yunga honda na kadukha chukunda chukunni. Haa, linsu zhomu nga nga sapa gapu chumakta nga.
0: Ole yunga sapa gapu yi?
1: Ole, ole.
0: Sapa gapu ya, kawajimi lesa na kodgila.
1: Ya, oh, ya, ya, ya, kwa tunche.
0: Demo?
1: Ya, demo.

yar se ding sang lan ji de na de ren ge li chen de ge chi tu men ng a chi lo chi chung kya ki leng bi wo le kang jin chung ge pa ke nam su gu no ge ma le nyam mo de nyam ge ro nyong zi gu de na sham ni ko bri gu nu gan sam di le ge chi nga ri jin te kam ngu mi li chen nga shin ken je du bo shi ge re wa ta de de be ge leng bi nga tang khap shi ni ka se ne dong ne zi yin Adonin deng deng gili zinti gini sosirin tsamri tang mondik ni lakchi sakir samkin je tukpo tang Yangna kab jimi li zinti ngariwa shankin je tukpo yona Darung ngariwa nyi shachugu korkupta dangi Nga tsu li zinti tatung kangin diti kabar ngatang tigab den chik Tiksim nirgasimdan ngatang tigab den chik tiksim nirgasimdan chikindanya yin

nga chor tin chi ba ne ta mag ni yin bi dir jin ji cui chon ni kho ke ba do zim shu ji han ni se pa mi tong la shen ni cham zhe dang si she sha ji er gom gi la pa ma re zhen len ji dang ji tab dan ba ne nam yang sen kum ma zhe ge ba re ya re ba ce den ji wa chi chi sha ji di yin

ᱡᱤᱵᱱᱤ ᱥᱚᱯᱟ ᱞᱟᱢᱵᱩᱭ ᱪᱷᱞᱡ ᱨᱮᱛᱱᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱣᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱤᱜ ᱞᱤᱱᱟᱭᱤᱱ ᱱᱟᱱᱟ ᱥᱟᱯᱟᱥᱛᱟᱝ ᱡᱩᱛᱟ ᱛᱟᱠᱥᱤ ᱠᱟᱪᱷᱱᱟᱝ ᱜᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱡᱞᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱥᱤᱝ ᱤᱭᱩᱨᱛ ᱡᱤᱵᱜᱩᱱᱩ ᱜᱮᱥᱟ ᱢᱚᱝᱩᱡᱜᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱱᱡᱩᱢ ᱱᱟᱨᱟ ᱱᱟᱱᱟ ᱞᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱭᱮᱠᱩ ᱛᱟᱝᱤ ᱛᱤᱜᱱᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱚᱝᱱᱩ ᱜᱩ ᱠᱚᱨᱢ ᱫᱤᱞᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱠᱷᱤᱣᱟᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱱᱟᱜ ᱞᱟᱢᱵᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱯᱨᱮᱝ ᱦᱤᱱᱤ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱞᱟ ᱭᱟᱝ ᱟᱡᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱜᱱᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱢᱟᱛᱟᱝᱟ ᱟᱛᱟ ᱞᱤᱠᱟ ᱠᱨᱜᱮ ᱞᱤᱨᱤ ᱪᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱚᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱩ ᱛᱟ ᱚᱡᱜᱨᱮᱡ ᱛᱟ ᱛᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱞᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱜᱪᱤ ᱱᱟᱝᱨᱤ ᱠᱚ ᱠᱷᱮᱣᱟ ᱤᱱᱟ ᱡᱤᱜᱨ ᱜᱚᱡᱤ ᱛᱚᱢᱚᱜ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮᱭᱟᱝ ᱭᱚᱠᱟ ᱛᱤᱛᱟᱝᱱᱟ ᱱᱟᱪᱤ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱ ᱛᱟ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱞᱟᱠᱥᱮᱴ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱢᱟᱜᱟᱡ ᱡᱚᱱᱟ ᱛᱤᱵᱡᱤᱱ ᱜᱟᱨᱟᱝᱜᱟᱢ ᱪᱚᱭᱤ ᱪᱷᱚᱞ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱥᱚ ᱪᱟᱱᱥᱚᱠᱱᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱠᱟᱝᱛᱟᱝ ᱠᱟᱝᱡᱜ ᱞᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱫᱟᱥᱛᱟᱵᱤ ᱞᱟᱠᱥᱮᱴ ᱥᱛᱟᱢ ᱠᱷᱮ ᱜᱮ ᱱᱟᱪᱚ ᱞᱟᱢᱛᱩᱭ ᱛᱤᱯᱠᱟ ᱨᱮ ᱧᱟᱝᱤᱵᱤ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱥᱚ ᱛᱮᱨᱝᱜᱟ ᱞᱟᱠᱥᱮᱱ ᱫᱮᱝᱜᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱴᱩᱠᱩ ᱪᱷᱚᱝᱪᱷᱚᱝ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱜᱟ ᱱᱟᱨᱡᱤᱯ ᱠᱚ ᱞᱚᱝᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟᱨᱟ ᱧᱮᱢᱵᱤ ᱚᱠᱟ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱟᱢᱵᱤ ᱱᱚᱞᱟ ᱧᱟᱨ ᱡᱚ ᱯᱚᱵᱩ ᱡᱟᱨᱡᱤᱢ ᱜᱟ ᱨᱮᱣᱟᱭ ᱥᱩᱱᱤ ᱤᱝᱜᱤᱱᱟ ᱱᱟᱪᱷᱚᱝ ᱥᱤᱯᱤ ᱜᱟ ᱥᱞᱤᱢ ᱥᱤᱝᱜᱟ ᱱᱟᱝᱟ ᱠᱚᱨᱜᱤ ᱩᱱᱩᱜ ᱛᱷᱟᱝᱫᱤ ᱪᱟᱱᱪᱷᱚᱝ ᱥᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩ ᱱᱟ ᱨᱜᱫᱤ ᱡᱤ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱩᱥᱴᱩ ᱪᱩᱭᱮᱭᱟ Ya, nyanyibi, tukuchongchongso, thangdi na chongshipi ga tsilem tsinga nanga joki tiginjir tipa ga shtila rigbi shkar kongda sambu che tako rigshiyo. Re, tana joki tiginjir tawaz ga chonji na nga tso langag jirtsila ga shiyo nugu tukuchongchong kangmang zga che tako rigyo nugu ta kartag yang na nga tso gsira chongchong zga dala. Tana tukuchongchong tsangma ga yang tib jinta shile nyanju. Shila yi kuzgub jangjo. Ta shila njina yang nga tso shipi njina arikhti pechundi chugi thamni. Ta lasak chani yang. Ta gayangstag chani shipa satang sayna yang. Ta shikjir gakirki lin thamni. Yangta njina yang tamo shzamu. Tsikhi njina yang tamo demu. Nangi si shipi arikhti pechundi chugi thamno. Tamo ga shila mangazga njangjo tata shi gachinri ya. Tidangna po charjem gayang tip jinta choki tingjir gaskalam dawjili da tangi langa jisla ga sin yonu gu tu kuchong chong ta changma ga nga cho kri yonu ga sila sila nyemu ndar ga cheta njina changma lak chikir go nar ti hanchin ni yang jantsukur gang na cheta sipi rikta pechun di chuk sepi cheta yang na cheta sipa la karta li da tangi da kargi abdignu yang nab zinu ga shila maz ga yang chogi tingjir ga kalam na tong ga yonar tana chogu chong chong chama ga yang shilan da chama ye kuz ga nyen nyen bi shor ta ye kuz ga jang chorang ni kelin hi sona yang nga chu na chong si pi ga slim cheng ga chogi tingjir ina chok yang na lo cha ga ga tar che ma chong sim ina chok ti tang ni po pa che chi ga ren gen jun tang tang ngom ju ta ta si ga chen ner go tani thi pa ga chi ga na nga a yang chogu chong chong chi ti jin ta nyen go nu ga na tam ti hanchini shi dung, ri dung, rachi ngag jin, shtang hui, shi pala sukwa manga zi thipa ga shi kishkalamda na tonggo yonar. Khtam marchi gopu yonu ga chuk chong chong chong mayang, nga tsu na chong shipi ga chik chan chong niwa thipa ga shi kishkalamda ngab shi gida tangi chuk rangani ka marchi gan joan tang tong gom na chukwa. Tangdi thipa ga shi kishkalamda chuk chong chong chen zin ghangmuk shi no ga na hrtam rung tang rgaimu mawa ni se go non dara. Ti chu ni shi zhung, me to atam gwaara se gu no na niga che ta gu zhig si yo. Ari njig ti chamba rigi pi shkaar kunga na nga na chung si pi le thang ab jen xin ngok chul li ta zu chathur se gu no. Tan dan ni na tuku chung chung maa zga yang shung gu yo ni tamo ga ngin zir la di xkur ga xisha rig zim zga chama ngok chul chi yin. Ti han chi ni shik zim zhiyo ga no, shik zim jir lwa ga no ga tuku chung chung chama mga da tanga yang che ta gang jin na chung chakbar ga tanga gu lo no ga tuku chung chung alamu rui maa ga chi no ga shik zim xik ki huay mar ngak paa si gu no. Ta tashkabin jina shika rila, ta njina nga tsu gayar zhung rila. Gayar zhung ga ngamanda shika qidaw ka. Tegitang na shika ta wuzga tsong jina ta rong zhug mong tsuk kengi na chuk tsangma ga lika ga njina ngomaz ga shtani. Rihmung ga ngomaz ga shtani ta wuzga rila shika huaymar ngak paa si kong noga. Shikzim da cheta go rixiyo. Shka tukta njina yang achi dhugmo chong chong olamo dhuyma ga jino ga shikzim da jir lukzgi. Njigda cho di tsuk ndang song na yang dhugmo chong chong tsangma. Li xia ge zhe de ke zhe ge ni de mo zhe zhu ju yi ya re de na cheng ma ge zhe de yi gu zhe xie ra tang di na chong xi bi ga zhe ge chan chong dong zhu ge yi de ge ge na xi ju yi

0: 통티 용위에 담스러랑가 년코나바 통디 담스러랑가 시비 참비능 토미 삼든등 간천 바춘시디 기름을 돕든지 땅 즉통세기 시바 디직셀
1: 롱이 차른고 중앙바 응고선빌로 중국 공천등 어원님이 루자등아가 코르빌로시 롬튼의 시진핑 소형연비 등중앙의 머징아랑상 달차정리 갑수국단클시대 등용전희천리 디럽사르비의 등직중의 랍치의 사르벌 근대당상 시진핑의 등직공비 마웅펠숙라 채통시흥 승지시다와 양등직바당 르글린다 다르바시대니 토미 삼든당 간처 르글립시흥 슈구용리 등난중의 진성 토미티 근대당니 Lūjī tāng qiānbū tī sārjī rāngzhīn jī vzhāngchīn chūl ngārvīyān jirmīl shtūvdīn dāddāng. Chāngtīr sārngir, chūngkī līgjī tāngrībjīn zikshīn jī nāmbā sārvā bāpī dōbāshtī. Chachū shūjī Xī Jinping tālī cīndi yēsīl chūnglīg kūr jī ngī jīv shī bālī cī ngāñin tūmī sāmdīn dāng gāntirīn bācūn shī dī jirmīl shtūvdīn jī tāng zikshūn shī gī shī bādāng.
0: Nī tūng nī tīg lō lūrjī tī nāngā qilānvā xsārvā lībgīn Pagsimtang linginji chita loftin girmitang batib lhomishi piya lapchin sitang shiki longu jatang aya chungkar si. Dadambi chi shingji ngadur, Zhonggu Gongchandang wanyi ni longu jatang anga kura temzhi shiwi chukchinti mamang chukang che mora zabjing chukpari. Chichu chuchu shingpin ki dhanchik shi ji zangtuk tomkin la zangtuk nangwa mapsil kutsu tang zibi ngang shingji nang de temzhi shi. Xi jing chukkan tangyun zadag na Mamang tu tongba deng, mamang ji che deng, mamang la deni xiong. Lu ji deng chenbi, lamil gishib la deni, deng deng mamang ji shajig ji che de, xi ji zang si tongba zhigbi, guangcheng deng yun nam la gintil xi.
1: Xi ji zang shtag ji ul qin qin chuwa di, tongmi sam deng ngon yuol. Cungdi shtang, jie chu shu ji Xi Jinping gi, shug zhig tani, zhonggu guangcheng deng ge pal shung chal chi shug du mar nang war ti. Den tun do nir ji damchab zhigni, Tongta warsim de mdanchu je kapshu ge yangdag damzim xie ba. Mamang chula zawa dambur cikni, tongta warsim de mangzhi dambun juu ba. Lorji jan ganche kirpobrim xie di, tongta warsim de tabji jia rangil shtangzim xie ba. Peji jia labjin dang fdani, nam yang dirub jia mdanchu da juu ba. Tabzul xie kib xie di, nam yang yelka tongi bi yelchie jinchung xie ba. Rangil vdeetong yung vir duanong xie di, nam yang jihdu dang sunhi ji kangba ji yin.
0: Yaqib yungwar huna ngibirta tang yunggi baadang tang darji yungna Yaqib zhani shtobdan yungtab. Lungi chanku chongawi dikibna shichok nanglik tangribjina zhirti chani ngonjir shibir mangzhi tambu dangwaadang shigungni khindombi nangag dikibin. Nga tsu tanggi ryayung rikzosi mamangla tantitang netishini lungi chanku chongawa jatarangu yagbu shikzomjina yenang tang dreshin donyang gachin dambashigin.
1: Da tangbura Chichu shuja Xi Jinping gi, Xiangqin dang bu rinbi ngocha lepshila suwi, danga shgab nyehebi zhonga cengzum zhezhu tangbzhabi gongtun tobzhong dang, lakhtarbshabi chetun zhulang zanji, tomgu zhombi nzagish dang, songshila gachan nang xiang. Kongif dan dona. Lu nge charungo zhunga bi dihkab chi, mungban lingan lilang ngang langzhabshabir, ngibar de, dangi huanjur dang zhezhu pedi la ngocha lshabi nipa dang, chachil tura shtongjir hijang ki. Dang zhongyong gi, 다들 등용스 선지시다와 양등직

Arasi per kaloti ngwabdi ga li tsum gorzu yali shan da shwa yi fu ga tsir ga nina cha tsung jindi nyanjur tang shay jir. Dibi ti tsui nyebzi ga rang wuklan ga mahung ga ngwabdi ti rin jabgul tang ab jarab shi chig shi ni masum kienlam ta khor shang ba nir nga la mi puyo. Shwa yi fu ga shay jir. Jabgul li tarung walang kur tang kawan ga hi me khor wa tang sinzin tang tsung li jig chin bor chin lang dor lag zi. Arasi in kwa sun hong di ga dibi ti tsuli nyebzi ga rang mamra nam cha jara rigni sahang. Arasi jasung pu ga tsir ga nina magan chika ni tsil peni shay jir. Arasi ama ki wuklan ga chika tang chazang la dung dag tang wa tang di nang ota sa chika tang chiar nomo sika chiki mbar zi doon jig tang sukunir la ko wa magashchula ngay suk suk chi rikul niyo. Wuklan ga sinzin tsiling siji ga tsir ga nina chansung dewi nyanjur tang sungwik peni shay jir tsir yabjali nyinga gungmo ni tsir ga nyinga nangmi war arasi ama ki ota sa tang khar ka fu jifu suk sa cha mong wara zhija chi wi kwa gul shi te wuklan ga chiki dhigkul tang sa cha mong wi do kheng tang to kheng nyo chung te ni ni kung dhigkul suk la dhulag tib tsir ga nyinga nga chi war jabgul li nyong tar yang ma ni jenlam ta khur shang ma jatak la ame puyo tsiling siji ga shay jirin dibi zankur chik ka rang arasi ama ki wuklan ga jay kung lam parindil rikh chik pentung shi pa tang di chul delim parindil nga chik pang yo Deli zhen darung mamla namzhi shtung shigir ngabja chigichetang kwa shulin ganzi shtung shigir ngabja zhibchi pentong shiyo.

0: Sukori loho nyo tsung kanga tsi ganyin dhagbi zhidang tarna tsalaba namshi dhamar shungwe ghanga Nyechir Sukori yir dali tsinga loho gimku chi chewar lep Sukori yi nyamdil sanjir kanga zhidang da zhangni sarangul tarna da jabi tsi ibdanyin Sukori yi chimti loho gimku jiwa gorna tang zhangchung ximni xigla lepa tang Menghir jadig siyo bi loho jiwa vya tang zhangchung waniyo
1: Tadi si pia lukhi jiwa ar nga tang chung wa nga liya mawar jir na lukhi ngkondun zaadrig chewi nyan da tunga yin. Lukhori yi sa zhunga ngong xishi na tang xin na zankur jiga ranga lukhi gimku mantata cheren rojiri di shukh jigini cawa chewi ya namshi tarung shi sutun rovi nang cil mepa tang shukh bzhan shigini ayar di gong sang jiga dhiji zoli tun kila dhe nir la shingi yin. Lukhori yi nikung puga shajir tali lukhi ngkondun na nang li jiwa nyigan thora shinde jiwa vya ra dhan la lhe pari. Lukhori yi lukhi nyo tsung kanga shajir mangir lukhi ngkondun na tan lang yin mul onjang mantata lukh chapi nyan kar ngukhsun shi jinsir. Lukhori yi nyechir lorji tang thung kumbi cawa chewi ya namshi shunga tang lukhori yi sin zin

0: 왜 두포 초대모?
1: 오, 어떤 바 대모?
0: 대모엔 디나 아크가 참드네 알무초라 근진 타르니가 사파게 부서르고노 갈양즈르치야 고드기오는데 대군가 타퉁글엔 센데질데 땅사즈갈르치 커지.
1: 오, 딜르치땅이 저랑다시라 천이가 도소노로마라 저랑로마라 척서무 지청가다 참딜르치즈권이고.
0: 과진치.
1: 오야, 가르촌 니르앙기 장쿠르 흐스탄바 마우르고모고 Dewarno ponyak tangri tatso ti tartunga sa dukure.
0: Hare, te na yang ngi nyama shakze.
1: Ure, te ngi kapar dhe jara, chiu tirjin kapar jara nak da chigi da ting kai tsama jo gizi kai kam nyingara. Te kacha yukwa yusha na ragwa, ngi namz ga tirjin ta ta kai nina, tamo ta khar gara sa u dhusha na dar ha gara sa uisha kama nina kap jatang ta. Tamo ina mar ha gaya ta chora chazin si jina, Tengang kiriwonu chota lina janggu mire sernamdi chorangala dina sunyi kai konu maria di chongang kiriwonu jangguri di chu kacha tangmo yishana chukwa.
0: Adi, dina yunga nga tsu chatungwa ga yunga chu rada chichi di tatung kanga kapar kogu china chi dani rada chi suna yung dani nyamkwa manga zika nyena yunga zika zika yigji maru zi chu di sendik tsika chu kacha tkeshe nita pachiri injiri.
1: Tamutara changma zika dak rada chi gina jisaru rada me zira Yok, yon mi kundani yan na shigara chigda yon kisi. Inata chirka chiksamunyan chirka shkira tongzidara, tak khab jabna, tamani chan sabshik sawu chan maa ita.
0: Ari, dina cho sawu la sarsil maa inuminda pachira tamuzi injiri samga.
1: Ari, ari, ari, taab shonga kacha shanara, tatamu shagonara, shiga namjir tangmu yeshtayu shanara haki, tachadu se jina chora tili wabchi ganki temu te, tase namjir nga chika tranga nga choti nga chiki jiga ligi ni kona mara. Namjir tangmu kacha yukwa yu shanara haki, uchi waksa mo temu.
0: Ari, dina yang pachir, chi kato te kapar jiko chi kato yang tenang na dhaz giyotong ni inari?
1: Dhaz giyotong da, tangi kapar gha gina na dha me yoka.
0: Mm-mm.
1: Oh ya, tatari, tamani chang me, ta nga rivaz gunu kanga, malaman, zamba, ama, donma, lakse ni klayang zgola zi.
0: Ari.
1: Nga te rivaz goka.
0: Ari, dina, tanga jima gilin tse nga, laman, zamba, ama, se gunu ge liang ti chu riwa zhen te ko zhi la. Dini yang che te sendir zi jo nu, nga chu chetungwa rga yang chu paru te na kapar ga nung na adat mu med ma chig na chu te chikgu ga zi le te mse nu, nga chu chetungwa chama yang nga ye chi yo. Di chen ga ake che ga yang ga tuk te chetungwa ga shenu jing mandig na chu gong tuk shen yin.
1: Oh ya ya ro, ta te mandig te mekra ranga man ka cha shan na sikib shan na raga. Ta chu ta kai tsa mung jokuzi, ta ni ta mung jona cha zi rai mra ka chokuzi tanda jik saab shi ta tumura. Da ta yi cha kong nai jik tumuk saab shi ta tumuli chang mayi kita gangi ram chir tanga ra.
0: Ari nga tsunda na wunu ga chatungwa rika yung jik nye bise chen tagdaga nari. Di shen ga pa chir chi di nang ni ma chik na yung ku chu ga jik tang zi tiga ka cha ma shen nung ar nga la yu chi yo. Di na yung chi di gu nga tsu ta tunga kalam de kapar yung de tang yung chu ga chan tiga chang mo shil di no chu kwa chan chi shi. Di na mman tata nga tsu lian senda nyambar ga si shi di na nikub ka di mo.
1: Ya tuji che ta chok pa den che go ta che zure se jina shan rung da yist ge to ta ta nokta ma tup kamu
0: re shan rung da yist ge juk ja te thang ngo ma ge len chen nga chok bus ge nga ker yong yo ta re ta ra ti ge ja kha chang me ge ti chen ge ja kha ma chang na nga cheng ta ri thuri zu tong sam men ju ge ti chen ge ma tong de re
1: o ya ya ya ta te da kha chang me ti zu ko pa un ma ro ya cho tuji che go
0: ya cho me ge ti na
1: ne ge ge di mo ebs gnde ko chure ta lo na na sakne chirgan manglo zikr nga re wa manglo zina gla nga zina chik ta nga te ji jang ji re wa de sha ni che
0: ade ya ke ti na chira nga chu ndi ta tong ga kalim de ni yang chira ta waz gi china chu xi ge chi ge ju ga ni chi len ju ga ni z len do che ka
1: ya ro sha nga ta ngi chu mo zo mo ni ta sha nga na zo ji ta mu cha ga hi na nga ta mu cha ga che ga ka in ta ta ta ge chi ji ta na ni hon lo zhe nga
0: Ya, dina mentha tanga tsu len tsende nyambar ga tsu shi dina nikub ka dimu.
1: Ya, go, dimu cho tuji che.
0: Ya. Wei, tukpo cho dimu.
2: Wo, dimu.
0: Ya, tukpo ka dikung, kanku tsu zi zi jima tanga shi gu nu che ni.
2: Kengu, gu go.
0: Ya, nindani gu ju gu ge. Ya, dina, tsamdani gotgi yo nu alamu tsu ra arginzin tar ni ge sapa ge pu seur gu nu ga liang de, chi dikung ga tatung ga kalim da jil de tang saz ga lakshi kar che.
2: Oh, ya, ya, ya, tsita, ta kuga.
0: Kuga, nginda nama kuga zinam.
2: Na, oi, kajan chi, tomu chu chamba shong me ka.
0: Nga chamba shong me, chu nga chamba shong jo rigi danam na.
2: ཁྱི ཁྱི
0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

re ce ding ge sang klan ye den ge len chen di na ko ri jao no wen ji na ni da ji kon ni tam ju xie ba ji jin de pa man shi per lo su tong yi lam tun ba dang bu xie gu se gu no ge zo mi ge ko ri jao yo de na xue ni ji a zo mi ge ne ji da zo mi de song ji na shu chu mo bu zha wan di dang de ku liu ge de na zo dina dana da pa man de shi per lo su tong yi lam tun ba dang bu xie gu no pa ma ge lo su de shi ba chun yi na xie ge ha jing ge ga qian no ni guan de xiao ga de dang de dang ge lian chen de ge chan ba dong pa man shi per lo su tong yi lam tun ba dang bu xie gu se gu no gun de da pa ma nan ba zong chun yi na de zi zi nyam zhuk ra to nang yi gu sa meng bo li xie li wo ge di jian ge zhu qiam de ge ra pa ma nan ba zong yang de xie mu li nian zhu da jing ge ga qian bo li

0: Thank you.
1: Ka ta wa ta chore le ji.
0: Ka wa ni ga
1: interest. Ka wa ni ga. Akhiga.
0: Kara tani gari.
1: Ah.
0: Kara tani gari.
1: Kara tani ga.
0: Ah.
1: Ya tan khile jina.
0: Tanki ni ta.
1: Ri. Wari go wakru. Mojin go gna go wakru ri ya. Chute za tsk nang na wanmi ni wa pu ga tani ma nang a mu ma khin ta mu ti ga wanmi ni. Ri la. Ti nang ta wa pu ta se go mu ti khin ga ta wakru da pu ru go.
0: Ri ri ya ya.
1: Ya tani toar ngaw mun go.
0: Yeah.
1: Toar ngawa mu. Tsomba pora samching in zin chito azin dogo.
0: Yeah, yeah.
1: Ngonjul kwi narjing ge tsomba po sara. Ngonjul kwi bi ge narjing ge tsomba po.
0: Ngonjul kwi ge tsomba po.

0: Ngonju kwebe nar jing zomba po. Tena ngonju jamsi chatak zomba po saraya, tani ka kong xena chukka.
1: Ngonju jamsi chatak zomba po, ngiche dharma bata
0: inti. Ngiche dharma bata, riri, ngiche dharma bata, riri, ha. Ta ngonju kwebe nar jing zomba po, rin pong ngang jing chak sang rgo. Oh yeah yeah. Ole ole. Ata to twa tin tam nu dik songs ka.
1: Yeah.
0: Ari. To pu nya chis gin da.
1: Nya
0: di do ji
1: sira.
0: Jimi do ji. Ari di do ji. Ori di do ji. To pu di do ji tyang gin san no shar ga nyu to songs ko.
1: Yeah yeah yeah.
0: Ji ma kon ba yo ti zang chi zong do kana shar ga ling ga na chwa ne ke de mo.
1: Oh yeah yeah.
0: Ya ne ke de mo ta hi de la.

0: chigizib chi shibzhiga da damshik diri.
1: Chigizib chi shibzhiga lozi ri,
0: damshik
1: gara. Aa, damshik. Damshik. Ti, chigizib chi shibzhiga no tankri ikina.
0: Tankri kito.
1: Chigizib chi shibzhiga margo.
0: Ala shirgizina, da chingana shirgizina.
1: Shirgin icho mariz no, shirgi jakib zig no gulo ra. Chungo sarao gwenye no gulo, chikhtung gibja jib cha shirgi lo ga da jiwa ga tishchigingi na jakib zig no gulo ra. Chu tawar naka jatun tichin zig na ngabsha ni teko ga?
0: Ali.
1: Oli tar jatun ga tichin da ga jakib zig no ga lo ra da ra ndar. Ngi cho gongnan zhigo no, chungo gongchan tang nam gulo zig no ga di lo tar ya. Ahi ga?
0: Chigin eka, era chig.
1: Namrizi?
0: Chigin eki tukchigir, chigin eki tukchigir da dinba ga tishchigir madan ha?
1: Da dinba ga tishchigir, ara?
0: Ya.
1: Chigitong gibja neki tukchigir da dinba, ara?
0: Oli, oli.
1: Ari, ki lorjiga chigir hita?
0: Tari pan, dang jab jab madan.
1: Tari, dang jab jab na, re. Ari, lantam nundrik go, chungo gongchen tang tsig nungu loinji na da chigitong gibja neki tukchigir da dinba ri. Yaa dina daji gongnaf kiri zhugna targa xiga yaa.
0: Daji gongga tiga dham xiga.
1: Keta xiga atang tangna arza mi, atang liga arza mi. Atang tangna arza mi, atang liga arza mi. A xiga.
0: Tadu kuta ma xiga kanda atang tangna arza.
1: Anda nam kha ga karmar go
0: o
1: le nam kha ga karmar athang thang na chami athang li gar zami den nam kha karmar ya tani nyamo rgni khisha kor ga twa ti khi son na wi ja put tang jing ga nang na nga kha ni jil se gun ti chi ga chir jola ta khi ga yeki ga chir ni je tsora se nga kha ni je tsora se ta khi ga
0: nga kha ni jil den ba
1: Ri din dremba zin ma dremba.
0: O din dremba.
1: Ha dremba chigre tani.
0: Dremba tani. Chi endere.
1: Ri chi ha.
0: Chi.
1: Chi.
0: Tani ka endere ba.
1: Ka.
0: Ha.
1: Tani.
0: Tani so.
1: So.
0: Ha.
1: Da.
0: Tani.
1: Там та та нетро питамо. Нет, ри, андрим ба. Я. Андрим
0: ба термо.
1: Тани.
0: Тани та.
1: Кахи гок. Тангонгу нарса жеок.
0: На, ин мене.
1: На. Тани.
0: Anna.
1: Anna. Tani.
0: Tani.
1: Tang ngonguna yoti kuti tangla manjon mariaro. Ngaqq niib gelse gunu chiten dan joru gnyig changu ta tirt namjug changu tirt tsama tsini la manjoni ngaqq niib gel. Ngaq. Yeki gish cheg niib gel ta segor cheg ni ngaqq niib gelse gundi. Ngaqta gnyig an jawab. A.
0: Masih
1: kita terkarkun. Ya, di mana juga karkun itu? Ngakak ni jil, yuki kecik ni jil kan zina. Jauh, jembar, ken, che, chi, su, na, kupa. Nada cuci jina ta ngakak ni jadi ya. Tapi hijau kena yang luar jaga ialah makar nomini. Di mana ni tadi kita cuci kalau kas karkun itu sih nanti cuci serjuan tak higa ya. Kepa cerita tabdi jang lembu jik pilam mandu. Tapi sekarang jema cerita karkun nandik.
0: Kipa tirtirtan. Tam mahiga.
1: Mahiga. Ya, di nang chung karkung ego.
0: Ya.
1: Kipa jastar tabadgi chang limpun jiga pi lam manju. Chandul, chandul siya gom nang salawa pi chamatong tiznari ya.
0: Oh, ri.
1: Chandul siya gom nang salawa pi chamatong tiznari go.
0: Ri.
1: Ya, di nang chokpo nyang chanda?
0: Nyaku jamso.
1: Nari, topo tenang gilin tsanang ni shar gamato tarang lin tsin jimar gana shikur gasa shan ikub demo.
0: Ya, kwa tim.
1: Ya, demo, ya.

0: chal shtun shtun bi gazgishnin mali ba javshin charvi ngom tsar shtugjul jen
1: qalang kir shtu ki huawei chungr bkan ngom bir khsalvi dung ngam dar nyen
2: shekr melung
3: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཐང་དེ ཆེ་ཆེ་ལེན་ཚན་ནང་དེ ཚོ་མུན་མར་གི་ལོ་ཚ་ཆེ་མི རགེ་གེན་ཆེ་མོ་དེན་ཆུག་ལག་ཅིའི་ཆེ་ཆེ་ལག་ནང་བི ཡེལ་གང་ཅིན་ཧར་ཀེ་ཅེ་བ་ད་ཏོ་པི་ཕ་ཏན་ཅི ཏག་ཅིན་ཅིག་པི་གནམ་ཤིལ་ཁེན་ཆུག་སཏི་ཤེལུང་ཤིབ་པ མན་ཏེ་དེ་གོ་ཐིག་ཤེ་ཅིན་བི ནམ་པ་ཅི་ཏི་ཏར་སེམ་བར་རགས་སེ་ཤེ
4: ཨ་ཉི་བ ཉི་ཀིན་ཅི་ཁ་ཏོ་མི་ཏ་ཅིན་དེ་ནེ་སེ་བི་གི་བ་ཁུ་ཅ་སུན་ཅི་ཡ་སྟ་བ་ཏག་ཏག་ཅིག་ཁ་སྟ་བ་ stembi giwa te sunguka aniwa tenchin dnyich giwa de ndgen da ja ji sana tawala ji juma to uchu we she kunu khujan de ji ji mare tena tenchin nyich giwa she pala giwa ngi she pa ta giwa tin je pe mo ba o guka giwa ngi she pa kong je chit ter ji ta san che na phong kan ta xin che ta zhen ta yan yang yo na yang rang ni zhe ne ma ki zhe di zhe yu kin ji ce na ma wa kan la ni zhe jiang rang ce di ni ma ki wi to la jo wa ka la xi di shi ma wi gan xi ke ji mi ren de ga ta zhe ren na dan ji ten bi gi wa sen de zhen ji kua ten bi gi wa de zhen ji kua ten bi gi wa хуй чатэна гукя хуй чатэна гихтэна санчэна ла азы со пому танде пому анаука азы чи пому тори пому дэхи чи пому дэсэ чи пому намбер киви пому пому шива тама пому ала пому дэнэ мо ла тама пому ала пому дэнэ тена азы чи пому ла ай ю ка ши зэ тэн нэн гэ зэ ни зэ га ши зэ ла на у ка зэ да чэ ру зэ ся на ла нэн гэ зэ ла я на у ка хун он а у ин чэ ку га тэ на ни тэ кэн на о ду ин на вэн бу гэ чэн ка хэн тэ мэн гэ ра вэн бу гэ а рэ ди о на ду ба на гэ на та ди у кэ зэ ри я зэ да чэ ру རགས་ཤང་ ཨོ་ནང་ཨ་དི་ཡུ་ཀེ་ཅེ་རེ་ཡ་ ཨ་ཟིག་ཅི་པོ་རེ་ ཨ་ཁ་སང་ཅེ་དི་བིན་ཅིག་ཏེན་ཅེ་རུ་ཏིག་ཁ་སང་ཅན་ལ་ ཆ་དི་ཡོ་ནར་སང་ཅན་ན་ཅིག་སང་གི་ནི་ཀང་རེ་ན་ཏེན་རེ་ལི་རེ་ ཨ་ཟིག་ཅི་པོ་རེ་ཨ་ཁ་ཨ་ཟིག་ཅི་པོ་ཨ་ཟིག་ཅི་པོ་ཡེན་ཨ་ཟིག་དལ་ལ་ ཤི་ཟིག་དང་ནང་གེ་ཡི་རེ་ ད་རོང་ཨ་ཟིག་དུ་ནར་ཡ་ ཨ་ཤི་ཟིག་གི་ནང་ར་མ་ཏོག་ནེ་ནང་གེ་ཟིག་གི་ནང་ར་མ་ཏོག་ནེ་ཟིག་དུ་ཀ་ཡ་ kāra vārnāk chāwū dhīrīyā, vārnāk chāwū dhī. Nā kāla tēnā ngūsāng dhīrkā, ngūsāng tōnu wā ngūsāng tē, nā kāgan dhūk rā mā rē. Nā kāgan dhūk yin tā nā kāgan yū lūk sōn rā, tā lēmā mā sōn rā, tām chā khur sōn rā. Nā kā tūk wā rā mō, tū rā kātān rā mō, tū rā kātān jī mē gāgī nā, nā kā tū rā kātān jī mē gāgī nā, nā kāla kā tūk dhī kāng nā wā nī. Nā kāla kā tūk mā nā, ānā ngū sāngā gā tīchī nā yātū pātī yīnā chukunā rī kūgā tā vārnāṅgā xiāwūndā ngūmbar kāyū chī zhīgīt jī dī yīngā ngūmbar kāyū chī zhīgīt jī dā shī zhīgā ngā wū nāng rā mā rī nāngā ngā wū rā mā rī ngūmbar kāyū chī zhīgīt jī dī yīngā tā rōng zhīgīt wū nā rā tā tī tā shē mī shī gī yā chī dhī rī yā dhīlē sōng tāna dhīlē sōng yī chār wū kūkīyā dhīlē sī na dhīlē sī yī chār wū kūkā shāwā zhāngā dhī dhātana shāwā zhāngā dhī pī chār wū kūkā tī zhīgīng gu nirta tī azhī tī wudī matonore odi mishinore timu takata azgla damo azuk kamna adombi chichin jokne chiksim jokne chignin jokne tamo yod aditana tayo tuji chezre chichu tayo tuji chezre zgre tayna tayjo tunjira yonera zgre tasu tela shwa shigna jigjira yonera tinya tayo tuji chezre ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ nyunga ta mendo pa nyunga ta re ten chon de shi chi pongwa ta kuno thamen zemba re pongwa di thamen zemba char thanyi chi guni thamen zemba to ton la thamen zemba ta thanyi la thamen zemba zin re ton la thamen zemba ta kuno kong re nda karo re nda maro re nda ngomu re de ka to ta yid la soki guni chepren zemba la ton la thamen zemba zin re The Shiva and the Merit, the Tumur and the Mamur and Gununda, Gunra, Tanya Tamarins and the Gugala, Tamarins and by Yida, Dona Tamarins and Bata, Tanya Tamarins and Bat, Din the Heed Gur. And the Hila, Kutuchiwa the Kurz, Yode, Tuching as a Sherpa. Yimbala, Yimbrin the Bin the Key, Yimbala, Membrin the Bin the Key, Mambala, Membrin the Bin the Key, Mambala, Yimbrin the Bin the Kitty, the Kitong Sambaniga, Yang Trien, the Key, Yua, Zuaniga, Tarnoyan, the Key, the Chujo Kugunera, Tamarindamba. Tentotan, the Shet, no Lee, Lee Car, the Set Kuno Lee Car, Linger Yasum Der Shipa, Linger Yasum Takunutira, Lokatali, Likaliuno. Kira chuniga telili kanu si su chatelili kaliuno ya chonanga sendit kemela daje katano ti thama nga li ti sembili ta sembili gunu chepeta tani jukuna ya chonana anukka da tani linga ka go go ma shigna nga sembili sara gunu linga ka go shitana sembili sara gunu hojuna あ、おぞ、あ、人さんで僕ちたと泣かれら。泣かれも。おんじゃ、泣かれて、さなじゃれうんな、さなじゃれうん。おじょんどめなてかんかなにしちまら。おじょんどちかのこが。てたかた、さんばまる、さんばです。せんびりつ。なんでしゃで。ととた、ぎぃり、むぎぃり、むゆぃり。 우추리라코와콜로말레 ten你我嘛嘞，这里也过的，这到现在你上过那的，而且啊，之前草马上的，历史马上啊，这个礼物过，这里啊，之前草马上的历史马上啊，这个礼物过的，后来呢，希望俺们学天就莫松的，学天就干个学天就莫松的，学天一个一直参加呀，托马瓦森谈这步的。
5: 地南门就留了大大招募些那四个人南门就弄，现在出去大家的面弄，这吃的嘞，这个立地是那些啊，俺们个历史个弄文理的嘞，这些，底下些俺们就是给他怎么个弄怎么做，人嘛是那怎么个弄个弄嘛嘞，啊，这嘛是那怎么个弄个弄嘛，碰啊我嘞，这多大，你啊，那那我弄，看到的，看久见子着，看久见。 Number Kiwi came to Hong came to Yichi came to the Tuxim Joje, Ninga came, Ken Shiwanda, Shikanga Kogona, Savana Kogua, Kem Shiwi Nantunda, Savana Kogua, Ken Kamer Gunotita, Tetokotere, Ani Riga Kogua, Riga Kogua, Don kem, azgin kem, azgin me kem, tigi kem tiri. Tantota, tsizina, drashe kunu u kemdostu u rikir. Mika nambar kiwa ni maka, yiche nambar kiwa waga nanshigir. Azgin kato ni maka, chiga waga yiche rig. Mika gong ni maka, yiche gong waga gangwi rig. Kemi shiwi kwencho jepo. The tantro ta chara kanto shin che tsuku ka shin che shi shi che tsuku no chara na number kiwa shi wi zhe gu chara number kiwa shi wi gu chara la shin che tsuku shin che tsu ni ra number kiwi shin che tsu yi chi shin che tsu tani tani u te ku jira As it is in Jenny Chigis in Chichiwaka, Yashachi Yelazo, Tru Muka number Kiwani, Gitcha number Kiwaka, Tru Huinjuzana, Santon, Sansonan, Station Pavi, Gochirwag Chani, Sin Chiz, Guad, Santon, Sanson, Stevi, Gochirwi Chani, Sin Chiz, Muka number Kiwashi, Chipu, Zestiga, Huinjana Karun, the Ben Muka number Kiwa. Karu dhambi mka nambar khewa shiwi zhishiga kongshara na karu ti jukku. Ti nyinga mkhichen zhichir. Mkhichen zhichir. Tantro karu dhambi mka nambar khewa khura zambare. Zambare. Ti nyinga nambar khiwi khem zhichir. Nda yigari jitana nyinga sikana azong zhin zhino tira. Azong zhin zhino. Azong shiwa yila kuku. Takjika guni shena kata shacha zonga zhokto mananda ngipo jeto na de ngipo je shawi yila kujira. Yila shiwa ne yichen li tatata chiwi chitaya chepu yita. Yichen li tatata chiwi. Yichen la nyimda me kata shi shiwa la. Shi ajar la. Vamba kawa di Si joke, ajaga joke, tena ajaga de yichen de. De wamba wo, de kawa wo de shiwa gen, kawa wamba sosun de ge, shiwa yichen de. Yichen na yi, shiwa ta ajaga de. Yila manga, kuwa ta zi, da, zi, ru, da, xia, ta sa zi njunga, zi, njunga na de na chukun, njunga zi na chukun, te ta taan che po zi. Zongwa yi tang zemba yi chen di. Di na zongwa yi la zikchi xin che zi jir. Di xin che zi jir. Di xin che zi jir. Ri xin che zi jir. Rikzi xin che zi jir. Zemba yi chen la mka nambar kiwa, anayi nambar kiwa, aniyi nambar kiwa. Na gongwa chidga ma zhig na zhig na. Gongwa zinshik lakchal. Yin shik adakchen, gongwana adakchen, yin na mkchen, shiwa na tima tkchen, kwa tima tkchen zunuchira, mk karu la mahtiwi angaru ka, mk karu la tando ka yich nambar shiwa dhiyo nariya, mk karu la tando cha yich nambar shiwa dhiyo nga tima tkchen zunuchira, ti tima tkchen zunuchira, tati njirivinju na mdg nara, Ta mka nara mka hara tajira, yala mkjira, yala mkna mkchepu uga lem kangra na gungu re, gungu tangma tira, mka gungu tangma tira, mka nambar khewa ti, mka gungu tangma la tani, ta yil mito wama karun zinjire, ya pongo kantang shinche tang di, chanta jayang yona yang, shi chanta gunung da, uru, Alu jir majik tuni, chinti alu jirwa la chinta da jir, chinti alu majirwa la chinta wa da jir maja, chinta mawa da jir, chinta wa gana anjok jir maja. Zizna chinir na, di yinga dhkhanzin zinir, di yinga dhkhmei zinir, dhkhanzi dhkhmei ke chepra la soka kyo xeli, kira dhkhanzi dhkhmei la khtgi, di kuchi tata ta ti ta chir na, chinti alu ka jir zi jir, di yinga ta chinti alu ka jir zi. Chinti loka jiri nga tang, chinti loka ma jiri nga nga mishchig di jiri ya kukata. Arang kiri chinti loka ma jiri nga, nga tirang shang, ya shang chin yu kukata, nga tukkata, nga sangkata, nga tirang gaga kukata, nga ta chinti loka ma jiri nga re. 구아데 텐테 루카 마지윙아레 띵아테 하네 요네레 루카 제터 마제 탄제케 지나 요네레 나드노티도 코테 ti med da tu te un ligra yo no hiuketa u di ti mesa yo no na med guru ngati kando queener tnia med guru ngati me pad yo prendem bi hiwa gukate kanda ngenzen gukate ngenzen guru tita pu ngi tsupala med jeria zgi pu tori pu de shi ji pu de shi ji pu na ba ki pu nga wo ni ge tsuala mi ni ta nga zi alhana zi yo ar gi jina yo nu wa nga zi ji je na nga re nga huin da ni shi ku la te fa je ge de le ta ja zo tong zi na nga zo tong ta nu nga ti ta ke mi sa ka re to me hu mo la mi ku mo la ta ta zo ge ju 홍우티 타가 도터나 봉우 카트코 봉우티 타가 예터나르모 카트코 봉우라 테테니데 나 타가 예타 타트 고카다 티 봉우 안알라 므르누아 므츠트 무즈레 터저 봉우티 나레 나가 마레 봉우티 나 메젠테 나 임베르돈 티냐타 요 메파요 파겐 젠게르츠네 봉우티 나이나 추지 봉우 추이나 chu chiwala chu tmayo chu moa moa dola chu khidmanda me chu chi phong na mangga mo azgi chi phong khirmo thne guz na do ko lohad na do ko khungwa na do ko huwa na do ko jez na do ko huwa chu inam jeb chu inam khungwa chu inam gu chu inam da ri ni ta ye thona mar mo nga mar mo me jente na tha jetha ni sambati chi unu tg na ti ta me pa yo prenzem bi na te ko na nzen to ko ti ri ya ti lu ka jer ma jer ko tem tha di tem tha ya na da na sung ka chi pi tha ti je kha yan yan tang chen bi ti ni nya nga de ne u ju sen di tang chen bi ti ni nya nga tang chen ba de no de shiro aga chintaga tangto shonu ga chintadagara tangchambada tselo khme kati sa shoni chintadagara tselo pukta mai paada tselo pukta mai paada tato lu chita sona da maare hka mungu chita sona ga kandagara hka mungu tse hka mungu tawi da tono tijangata tselo pukme zanara adan madan nishira ngita mudu kunyunga जिसना दीन संजा लामा जेकरला छिलेगे जुवच थाचो उदो नशक सांदने सांगु शोंगे छतोने कापा छतो रे कापा छतो नो वो कापा हरा खनाता छरु कना अनंजो आदे तदे ना जिगिरो कदे कुवा त अनंजो आदे तदे ना जिगिरो क तद छि कुने ना रे त दीन संजा लामा ला टिनो त दीन संजा लामा गता ajani do tonga sama ngolong si a sama chingolong de choma ngolong de tto ta chamba ra tmu de ri ni ngo chamba ra ti to de ri ti chma ti ta hara ta ke chana do tu dangin de na yu no ka kon na ju tto ta ajani de la lang ben ko ne da da ton de ko ne da da a parent donné tre de ke so na ta ka ing ing ing ta अनाशी चुकोरीता नंबर खिवात सेचर ते सली ठुगता कुचिर सजे ओसो जिक ग हजे ओसो ना के नेंगन दि सोयो न मार ना तरसरी न तरे खचा तपार खचा तपार जिक खचा तपार नेंगन दि सोन न या ता मा सजे ओसो ग के नेन थिरी न ता सजे ओसो म जिक मावा ग सजे ᱛᱟ ᱛᱟᱯᱟᱨᱟ ᱥᱮ ᱛᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱝᱟ ᱫᱮᱢᱮ ᱫᱮᱨᱚᱱ ᱨᱮᱫᱮ ᱚᱨᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱷᱟᱪᱮ ᱴᱚᱝᱥᱚᱝ ᱨᱮᱫᱮ ᱛᱮᱢᱚᱨᱤᱠ ᱛᱟᱢᱡᱤᱛ ᱠᱩᱧᱚᱝᱟ ᱟᱫᱮᱢ ᱫᱮᱢ ᱢᱤᱠᱷᱤᱨᱟ ᱫᱮᱱᱟ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱯᱨᱚᱢᱮᱛ ᱱᱚ ᱦᱩᱭᱛᱟ ᱛᱤᱛᱟ ᱵᱮᱨᱮ ᱡᱮᱨᱮᱭᱟ ᱛᱟᱨᱚ ᱦᱩᱭ ᱧᱩᱣᱟ ᱢᱩᱪᱪᱚᱱ ᱡᱚ ᱛᱤᱢᱚᱱ ᱪᱮᱨᱮ ᱢᱚᱥᱚᱭ ᱪᱷᱮᱫᱨᱚᱱᱟ ᱮᱡᱤᱱ ᱡᱤᱢᱮ ᱛᱟᱢᱪᱤ ᱡᱟᱢᱪᱩ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱠᱟᱫᱚᱱ ᱡᱟᱱ ᱡᱟᱛᱟᱛᱚ ᱠᱟᱫᱚ ᱛᱤ ᱡᱟᱝ ᱥᱟ ᱥᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱ ᱜᱩᱜᱟᱞ ᱦᱟᱜᱟᱱᱟ ᱜᱩᱱᱩ ᱪᱮᱫᱨᱟ ᱫᱩᱨᱮ ᱟᱫᱩ ᱛᱮᱢᱡᱟ ᱫᱩ ᱠᱤᱨᱟ ᱛᱮ ᱟᱫᱩ ᱛᱮᱜᱢᱮ ᱪᱩᱜᱟ ᱵᱤᱱᱫᱩ ᱜᱟ ᱞᱟᱵᱩ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱤᱞᱟᱝᱢᱮ ᱯᱷᱟᱞᱚᱱ ᱫᱮᱨᱮ ᱯᱷᱟᱞᱚᱱ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱠᱥᱤᱜᱱᱟᱨ ᱠᱥᱤᱱᱟ ᱯᱷᱟᱞᱚ ᱪᱮ ᱠᱥᱤ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱯᱷᱟᱞᱚᱱ ᱜᱩ ᱠᱷᱩᱱᱟ ᱵᱮ ᱛᱩᱞᱩᱫ ᱜᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱩᱫᱩ ᱠᱟᱥᱤ kuwa de bu tulu de ma palon te si bu tulu ka de su ge ko ko ku te jabu jabu de wala ne ma ge ora alon ni ga re chi kino ta bu tulu he ta de ti na ta du palon te su ma chi ji ge ta bu tulu te ya ti na chi ge do ne mo ta chu si ge ma ta ku ti ta song de ga ti na ta ka chelo khme la ma re ze ji ri ya Deni tak ulunira shiro mertika muad ngai de kunjuna ta ta na na chungka telo khamat is sarchai tanche jonten ti de nei la rutag manda mertil ma chi de rutag nu jampan ba ji shopa wa khwa wa da to pa rikshe pa え、でもやもあとか、たにちさがずっとからな、長村さんじゃ、この、で、たにしょのやで。てたかた、じなねら、ごくもなそうまの、ゆじなともまよ。ちゃんちゃんびてにやがこの、じさ、あじょんがななつこな、じくてなしじゃ。にゃだかすん、さつめろん、たのるすん、かんぞ。 라소과가 리치 Dokpu en long show papu, that's a shivers notaria. The moon Jitan Kanga Shija Tanche, don't say Nihsana and Divatilata, Tinin Yang Adnu Tiroteku, Tinin Yang Adnu. Chanchaba Mateka Manga, Mangara, Chama Shitamach Studi, Chama Studi Gunukur, Shiro Jampanbaga Tavare, Ku Chepperman, Kun Chepperman, Shiwan Ashi Met, Huerna Marmi Tong Marmi Uta the Yenzer, Marmi U Yotan the Tato, Marmi Yotana, O you good, Lita Sons the Tato, Nashira to Kurz. Adulta,

0: Nyamkanamba chetsu de moyina. Shuni tsormuna jangchu nyenchen kang woshkala longchen ji, nyin shabi lenchen ngondap sheji yin. Ditsula tigdang karma ngachini ditsula vdina war, gush zombi rolmu dang lenchen ngondap sheji yin.
1: Khtam kirgo mu olung de dobi diksim ge mahji go bu. Yikim dashi shugmalak dovim tsormun ge woshkala longchen.
0: Ditsulav dami, ditsulav jilwar, zhongying woshkala longchen ki lintsana gistong shaji. Ditsulav jilni, ditsulav jildang karma simchi war, shugbi sarngir tongji.
2: Tsormun woshkala longchen ki shugbi sarngir.
0: Ditsulav jildang karma simchi ni, ditsulav gildang karma simchi war, Zankuro jiv za dawa ni za pembi war healthcare melong lensin shtong je dang za nyami nyen de thang zifto lensin shtong je yin ti chular ge dang karma samche ni ti chul je dang karma samchi war jeb jil lam tum lensin tha tum sha je yin
3: dil jil lam tum kya mu lam che la kha shu bu do yin kan
4: jeb jil lam tum Zhuanmu qingni qi la san de xuan kun.
5: Zhil zhil la tun, nian mu ne qi qi la sem kun jian kun.
6: Zhil zhil la tun.
0: Di chu lu zhe deng gar ma sim zhe ni di chu lu zhe zhi wo re. Shu bi sa ren ge ru jia tong sha jie yin. Di chu lu zhe zhi ni di chu lu zhe zhi deng gar ma sim chi wo re. Zan ku ru ji za me me re dang za per wo. za pemba ji la gang zhong xia leng lin cin shtong jie yan la zan ku ru ji za da wa dang za le ba za ba sheng za ni ma ji la jia tong sha jie yan
3: tan jie bian ba le din ti jin bo zha yin
7: ti jin bo zha ji ren gang zhong jie xian tong yan
6: gang zhong xia leng
0: Ditsulub jenyi ni, ditsulub jenyi deng karma ji war, ditong saringir tatong sha ji yin.
2: Tsormun woshkala longchen ki ditong saringir.
0: Ditsulub jenyi deng karma ji ni, ditsulub jiksim war, nachung shi bier gatsil lintsin fjartong sha ji yin. Ditsul jiksim ni ditsul juji war. Zankur riv za dawa dang, za lhba, za basang ji la tobri ngirka lintsin tatung sha jiddang. Zankur riv za mgmir dang, za parwa, za pemba, za nima ji la kyartung sha jiyin.
8: Nachung si bi rishti ji tora.
9: Wabi woyo shirka shang kam.
10: Rikbi woyo sinju ye kartu.
9: Nachung si bi yelri ji se zhok.
0: Ditsula juzhi ni, ditsula juzhi deng karma ji war, ditok saringir jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi deng karma ji ni, ditsula juzhi deng karma simchi war, chimshchong deng sholim lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi deng karma simchi ni, ditsula juzhi war, gang zhong shaylang lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi ni, ditsula juzhi deng karma ji war, zankur ri za dawa deng, za lhba, za parwa, za basang ji la jiechi saringir tatung sha ji dang. Zankur ri za mgmer dang, za pemba, za nima ji la jalang li shtong ji yin. Ditsula juzhi deng karma ji ni, ditsula juzhi deng karma ji war, war nang chenji po ni lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula juzhi deng karma ji ni, ditsula jibden deng karma ji war, chomchen deri lintsin jashtong sha ji yin. Ditsula jibden deng karma ji ni, ditsula juzhi war, zankur ri za dawa deng, za lhba, za basang ji la 나 총시비어 가츠 렌츠 타통샤게당 잔쿠르 리브자 므므르당 자퍼르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인 디츠르 조브질니 디츠르 조브질당 카르마 섬치워르 잔쿠르 리브자 다와당 자르바 자바승지라 강중 세르슴 레츠 나통제인라 자므므르당 자퍼르와 자뱀바 자니마지라 자통샤게인
3: 아니 난 뚱지담자 강중스 장등의 기초라 세르슴니
7: 강중세르슴
0: 디초로 조브질당 카르마 섬쩨니 디초로 조브질당 카르마 접지버 아제치 사른게르 자스통샤제인 디초로 조브질당 카르마 접쩨니 디초로 저기버 잔쿠르리브 자므므르당 자퍼르와 자뱀바치라 Chimshchung tang cholim lenchin shtong jin ba dang Zankur ri za dawa dang za lhba za pasang za nyima ji la jar tong sha ji yin Di chu le jer ge ni di chu le jer ge dang karma sim chi war sarin ger nyam jog lenchin shtong ji yin
3: For nin wo shkil